Pretty Sylvia. Ye bom pa ye e yim pa ye mao se nyame enka unhu. Ombo unhu ba wadifu inu fibe mungi na ano. Omano enye jojojo entumi enfa emao. Na die ohwe ewo asase subi ano. Ono chwedi ampo nyanko pon onfa endumu. Tu di mua dinya omra friend Papa Sly. Happy birthday to you bro. Ye bom pa ye mao se nyame entre washrao. And fa kwenye iso bibia wadi na wadande. Ye mao happy birthday. Ye dae mwaba na ife yedi di akenye nano. Atuas live on 107.1 FM.

0: dwen foforo betima abani tim
1: ma me ne nkomo nim kra na ewum na me na mankan no ankan se sofo no kra timi kasa ya chere se de waye chere se bia bibi kra timi koso wo na yes
0: woni sense of ma me sanko ewo bia mo bako akoto boy no abro nwi school
1: yes obo akoto
0: na enje sa abran sa de na miss dan ekan no da moja mu sa abran na moja bia into a picture na oda moja nkra na na body ti say
1: yan
0: ya say wa gari amache say bibia e normal
1: anyone ma rewo
0: anyone ma rewo
1: me da say ma ye nkwa homa no say na ye ne ti for so nto aso free ho unzu uhu ni say na ba ka bi say 0266008808 0266008808 ana 0200 680068 hello good evening.